0: ጊዜ በአቅርቦት በኩል የሚወሰዱ እርምጃዎች ጊዜ የሚወስዱ ናቸው። ፈጣን የሆነ ለውጥ ወይም ደግሞ ጥቅም ሊያስገኝ የሚችለው አሁን መንግስት ያመጣው ፕሮፖዛል ነው ብዬ ነው የማስበው። እና ኢትዮጵያውያን ብዙዎቻችን በጣም ጎበዞች ነን፣ እንሰራለን። የተማረ ያልተማረ ኢትዮጵያዊ በጣም
1: አድማጮቻችን፣ ከመሰናበታችን በፊት ርዕሰ ዜናዎችን ደግመን እናቀርባለን። አውስትራሊያ ውስጥ የግል የምክር ቤት አባላትን ያሰባሰበ አዲስ የፖለቲካ ፓርቲ ሊመሰረት ታስቧል። የኢቦላ ወረርሽኝ ኮንጎ ሪፐብሊክ ውስጥ ስር እየሰደደ ነው የሚሉት ባር ቀደም ርዕሰ ዜናዎቻችን ናቸው። መልካም ቀን አውስትራሊያ።
2: kwangu da Uganda da kuma Afrika ta kudu wato da kuma Sudan ta kudu sun sanar da wani shiri na hadin gwiwa domin daƙile yaduwar cutar Ebola a sassan yankin. A Najeriya, yayin da jami'ar APC mai mulkin kasar ta tabbatar da shugaba Bola Tinubu a matsayin wanda zai yi mata takarar shugaban kasa a zaben 2027, wasu masana na nuna ta baba akan yanayin zaben nashi.
3: Ba abun mamaki shine zaben da aka yi a rumfunoni ɗaruruwan Dubai an san miliyan 8 da yankai, wanda aka ce an yi a wadda tsaki wurare a ce an san miliyan 10. Wannan jimla a gaskiya mutane da dama za su shako a kanta.
2: A jamhuriyar Nijar, wasu kungiyoyin mata ne suka fara wani gangami na wayar da kan mata akan yin sana'o'in dogaro da kai.
4: Ko kana aikin gwamnati, ya kamata a ce kana wata sana'a mai kara maka kwarin gwiwa kamar wani ɗan saide-saide. Mata su haɗu wuri guda su gama kai suna wani harka, suna saisuwa, suna asusunsu, ko kamar wajen wata adashi haka.
2: To, za mu ji ƙarin bayani da ƙungiyar Amnesty International ta yi a game da ɗaliban da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a tsakanin watannin Janairu zuwa Afrilun shekarar da muke ciki. Ta ma kafin mu shiga cikin shirin, sai na karanto labaran duniya. Sunana Aisha Sharif Baffa. Farashin mai ya faɗi da kashi 5 cikin 100 a kasuwannin Asiya, a yayin da masu zuba jari ke fatan ganin an cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yaƙin Amurka da Iran. Raguwar farashin da aka samu na ƙasa da dala 100 a farkon buɗe kasuwar ya zo ne duk da aklaman da shugaba Trump ya yi a jiya Lahadi, inda ya buƙaci masu shiga tsakani na Amurka da kada su yi gaggawa wajen cimma yarjejeniya da Tehran. Ya ce dole kowane ɓangare ya ɗauki lokacinsa domin yin abin da ya dace. Muhimman abubuwan da suka aka fi takaddama a kansu su ne wato batun iko da mashigar Hormuz da kuma shirin Iran na nuclear. Tun a watan Afrilun da ya gabata, Amurka da Iran ke tattaunawa akan yiwuwar cimma yarjejeniya akan yakin da suke yi. Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Uganda da kuma Sudan ta Kudu sun sanar da wani shiri na haɗin gwiwa domin daƙile yaduwar cutar Ebola a sassan yankin, da suka gudanar da wani taro a Kampala a babban birnin Uganda. Kungiyoyin agaji da kuma ministocin lafiya na kasashen da cutar ta bulla sun amince su ƙara tsaurara matakan tsaro akan iyakokinsu da kuma inganta ayyukan kare ma'aikata musamman na lafiya da kuma faɗaɗa ayyukan ɗakunan kwace-kwace. Sun bayyana damuwa akan yadda rikici da masu tada da ƙayar baya ke yi a yankin ke taɓarɓar harkokin kasuwanci da kuma raba mutane da muhallansu.
5: WHO announced on Sunday that the number of suspected cases.
2: Wakilin BBC kenan ya ce a ranar Lahadi hukumar lafiya ta duniya ta sanar da cewa adadin mutanen da ake zargin sun kamu da cutar yanzu ya hawa fiye da 900, sannan kuma an tabbatar da mutum 101 da suka kamu da cutar. Cocin Roman Katolika ya nemi yafiya daga wata al'ummar karkara a Peru akan cin mutuncinsu da aka yi da kuma tashinsu daga inda suke da wata ƙungiyar cocin ta yi. Mazauna yankin dai sun ce wasu kamfanonin da ke da alaka da cocin sun kwace musu gonakin noma da kuma filayensu a shekarun 2010. Yayin wani taron addu'a da aka yi a birnin Piora, wakilan cocin ciki har da wakilin Fadar Papa Roma sun tsugunna a gaban al'ummar yankin, inda suka nemi yafiyarsu da kuma amincewa akan tuntuni ya kamata a ce an ɗauki mataki. A bara ne dai aka rusa ƙungiyar da ke da alaka da cocin bayan zarge-zargen da suka biyo bayan cin zarafi da dai sauransu. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Ɗaruruwan fursunoni ne suka yi tarzoma a wani gidan yari da ke Venezuela, inda suka buƙaci da wato shugaban gidan yarin ya ajiye aiki bayan zarginsa da azabtar da mutane. Fursunonin da ke gidan yarin na Barinas, wanda ke da nisan kilomita 500 daga Caracas, sun ce ana barinsu da yunwa da azabtar da su da kuma tauye musu haƙoƙinsu. Wata kafar yaɗa labarai a ƙasar ta rawaito cewa an ji ƙara fashewar abubuwa daga cikin gidan yarin yayin da kuma aka ga hayaki na tashi daga saman rufin

0: To madalla a jamhuriyar Niger kungiyoyin mata ƴan kwadugo ne suka fara kira ga mata ma'aikata da su himmatu wajen gudanar da sana'o'in dokaru da kai da za su ba su damar samun kuɗaɗen shiga domin taimakawa kansu da kansu. Kungiyoyin sun fara wani gangami na wayar da kan matan kan wannan batu domin su haɗa kai su zama matsintsiya maɗaurin ki ɗaya da zummar tunkarar matsalolin da ke gabansu. Karotan cima Ila Isufu.
1: Karkashin taken karfafa tattalin arziki da zamantakewa ginshiƙin haɗin kai juriya da karfafawa mata ne kwamitin ƙasa na mata ma'aikata na gamayyar ƙungiyoyin kwadugo na USTN ya ƙaddamar da wannan gangami da zumar wayar da kan matan game da alfanun gudanar da wasu 'yan sana'o'i dabara da aikin da suke yi a fannunuka daban-daban. Madan Saidu Aishibo ta mana ƙarin bayani kan batun tana mai yabawa da shawarar.
2: Muna son mu waye kan mata bisa kan harkar nema na aikin hannu ba na wajen aikin gwamnati ba. Ko kana aikin gwamnati ya kamata a ce kana wata sana'a da za ta kawo maka wani dan mai kara maka kwarin gwiwa kamar wani ɗan saide-saide ko kamar wajen wata adashi haka. In yanzu muna wannan aiki in wata matsala ta taso ta wajen wata mace ana iya haɗu a gaggama a bata ta taitai muradinta. A gani kuwa ainihin wata karuwa ce ga mata ko.
1: Sai dai a cewar madam Isa ta Garba Jibo, shugabar mata ma'aikata na gamayyar kungiyoyin kwadugon na USTN, abu ne wanda ko da ma matan suna yi sai dai kuma su kara mai da hankali domin cimma wannan bukata.
3: Mata da yawa ko tana da wani aiki tsayayye amma kana ganin ta da wani dan faniyanta tana da wani saide-saide. Kaman ba mu ga makanin mu bane ba amma muna yin shi kowace tana yin shi daban-daban. Shine sai muka diba muka gani ya kamata mu taru. In muka zam tsintsiya madarmin ki daya daga lokacin nan ne za mu kai labari. Yanzu inda suka yi nisa cikin waɗannan abubuwan mata ne suke taruwa waɗanda suke saide-saide tsakankaninsu sai ka gani sun yi asusu dala 20-20 ba hwata ba ne ba. In guda ba ta da lahiya cikin wannan asusun ake ɗauka a yi jinyarta. In Allah ya mata macikawa ta bar yara su ma yaran nan ba haka nan za a bar su ba kara zube. Kenan abu ne tattali ne na iyali wanda in muka gama kanunmu Niger gaba ɗaya ce za ta cin moriya abu. Muna yin shi lalle amma muna so gwamnati ta ƙara dibawa domin Niger ita ma da kanta ta ci moriya abu.
1: Ko da yake a cewar Zainabu Salai Saidu ko baya ga wayar da kan matan suna kuma ba su horo kan wasu 'yan sana'o'i da za su ƙara taimakawa matan su riƙe kansu. Sai dai a cewar ta akwai buƙatar gwamnati ta taimaka musu don cimma wannan buri.
4: Abin da muke jira ga gwamnati shine ya sa hannu bisa kan ƙoƙarin da matan ƙungiyoyin kwadugo suke yi a kan mata su samu 'yancin kansu. Muna bakin ƙoƙarinmu don mu koya musu aikace-aikace ƙanana-ƙanana da zai sa su samu 'yancin kansu.

0: dama in Allah ya musu buɗe su samu ma su biya ma bukata ababen da ake koya musu kan ababe din da za su sa mace in ta mai da hankalinta za ta iya ci gaba da yi a duba a gani mace wai in ta samu gida to ya samu tunda ko ba ta yi ma kowa ba ta ma kanta kuma ta ma iyanta.
1: Mata su ne ginshikin bayan kasuwancin cikin gidaje wata hanya ta ƙara haɓaka tattalin arzikin suna gudanar da ɗumbin ƙananan sana'o'i da ke ba su damar samar da muhimman kuɗin shiga ga 'yan uwa da iyalai.
2: A gaida Chima'ila Isufu da wannan rahoto nata. Ta kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta ce akalla ɗalibai 1,100 'yan bindiga suka garkuwa da su a tsakanin watan Janairu zuwa Afrilun 2026. Kungiyar ta ce adadin na iya ninka haka tare da alaƙanta lamarin da sakacin gwamnati na kasa kare ɗalibai da kuma waɗanda rikici ya raba da gidajensu. Malam Isa Sanusi shine daraktan kungiyar Amnesty a Najeriya, yayi wa Awul Ahmad Janyau ƙarin bayani.
3: Gaskiya abin yana tada mana hankali, shi yasa muka fitar da wannan sanarwa, sannan muna nuna takaici akan yadda shugabannin Najeriya ba su nuna cewa sun damu ko kuma ba su dau abin a matsayin matsala ba saboda su bai shafe su ba. Muna ganin cewa wannan kamar cin amanar mutane ne da watsi da abin da ya shafi makomasu, domin a wannan mako da ya gabata, wato makon jiya, an sace yara fiye da 30 a jihar Oyo, sannan a jihar Borno an sace yara kusan 40. Don haka wannan yana nuna akan cewa abin karuwa yake ba raguwa ba, a ce yara ƙanana da suke makaranta ana kai musu hari, to kaga abin ya wuce misali.
4: To kamar yanzu misali akwai wasu alƙaluma baya ga waɗannan na sace-sacen mutane da kila kuka yi nazari a kansu?
3: To kaga dai da wanda aka yi a ƙaramar hukumar Uba Askira a jihar Borno da wanda aka yi a jihar Oyo kusan mutum 80 kenan. To idan ka hada da alƙaluman da muka tattara daga watan Janairu zuwa watan Afrilu, mutum 1,100 da wani abu, ana magana wajen mutum 1,200 da wani abu. Wannan fa wanda aka sani ne, domin akwai da yawa da suke faruwa da ba ma a jin labari. Wasu iyalan ma za a sace 'yan uwansu kawai sai dai su sai da kadarorinsu su fanso dan uwansu kawai su zo su ci gaba da jimami da tagumi. Akwai mutane da yawa da aka sace su, amma abin tashin hankalin shine a ce a Najeriya yanzu an kai matsayin da a wasu wurare yara sun daina zuwa makaranta saboda suna tsoron kar su je a sace su. Wannan bala'i ne ba karami ba.
4: Amma kamar yadda ake sacewan kuma hukumomi da jami'an tsaro na cewa su ma suna kokarin kufutar da waɗanda ake sacewan.
3: To wannan ka bari ka tabbatar ka gani da idan ka tukunna akan cewa an kubutar da su. Daga lokaci zuwa lokaci ana fitar da irin wannan sanarwa a ce an kubutar da mutum 500 an kubutar da, idan kuma ka je a zahiri ba haka abin yake ba. Mu dai muna da shakku akan irin wannan ikirarin, saboda abin da yake faruwa shine ana sace mutane bila adadin, ba wanda ma ya san yawan mutanen da ake sacewa a Najeriya, kuma ba wani abu bane ya kawo haka illa sakaci da harkar tsaro da rashin kulawa da rayuwar talakawa da mutane marasa ƙarfi da mazauna yankunan karkara. Wannan abun ba yau aka fara shi ba, ba jiya ba.
4: To kamar me kuke son a yi yanzu?
3: To abin da muke cewa shine ya kamata kada gaba ɗaya hankula su karkata ga batun kokuwar wa zai samu mulkin kaza wa zai samu mulkin kaza, domin idan aka ci gaba da sace mutanen to wa za a yi wa mulkin kuma. An yi watsi da rayuwar mutane, an yi watsi da matsalolin ƙasa, kawai an mai da hankali wajen kokuwa da hadamar mulki. Mu abin da muke cewa shi ne ko mutane za su yi kokuwar mulki, to ya kamata su sani akan cewa idan fa babu mutane to wa za su yi wa mulkin, gini za su yi wa ko kuma bishiyoyi? Ya kamata a mai da hankali akan rayuwar mutane, domin kai wa makarantu hari da galabaita yara ƙanana ta hanyar sace su babban bala'i ne da zai iya aukawa ƙasar nan, domin an daɗe ana yin sa kuma gwamnati tana ta maganganu amma an kasa shawo kansa.
2: Malam Isa Sanusi daraktan ƙungiyar Amnesty a Najeriya kenan. To a Najeriya ana ci gaba da tsokaci dangane da wani mataki da gwamnatin ƙasar ta ɗauka a baya-bayan nan da soke jarabawar UTME ga masu neman guraben karatu a wasu kulejoji ciki har da na ilimi. Ita dai gwamnatin ta ce ta ɗauki wannan mataki ne don sauƙaƙa samun guraben karatu a irin waɗannan makarantu don bunƙasa harkar ilimi. sai dai masu ruwa da tsakiya bangaren na cewa da alama gwamnatin ba ta yi zuzurfan tunani ba wajen daukar wannan mataki akan kwalejojin ilimi waɗanda suke samar da malaman da ke koyarwa a makarantun kasar. Dr. Aliyu Tilde tsohon kwamishinan ilimi ne a jihar Bauchi yana daga cikin masu irin wannan ra'ayi ga kuma ƙarin bayanin da ya yi wa Muhammad Anur Muhammad.
5: To wallahi Malam Anur, already malaman da ake samu daga makarantu masu NCE din nan da sauransu akasarin su ba su da ƙwarewa sosai. Yanzu idan amma aka cire wannan buƙatar cin jarabawan jami koda da maki guda 100 ne aka ce kawai su samu 4 credits dinsu na waye ko ne ko kawai su shiga kuma da haka su ci gaba har su samu degree, to kaga wannan zai ƙara lalata ilimin malanta sosai kuma zai ƙara lalata ilimi musamman a makarantun gwamnati.
6: To amma kamar wasu za su ce wannan mataki an dauke shi ne domin sauƙaƙa mutane wajen samun guraben karatu a irin waɗannan makarantu.
5: Ina ga gaskiyar magana ita ce abinda ake gudun faɗa wa mutane a zahiri, wato shine mutane suna gudun yin NCE yanzu. To kaga wannan wata matsala ce, to ana ganin wai kamar idan aka dan sauwake shigan za a samu wanda za su zo su shiga su koyi ilimin malanta din. To kuma alal haƙiƙa hakan bana jin zai canza komai saboda akwai dalilai waɗanda suke sa mutane suke gudun su zo su yi wannan ilimi din.
6: To yanzu me ya kamata a yi kenan?
5: Abinda nake gani wannan da aka yi banda lalata ilimi wanda zai ƙara yi, dalilan da suke hana su zuwan har yanzu suna nan a ƙasa.
6: Kamar waɗannan dalilai ne?
5: Dazu na tattauna da shugaban ɗaya daga cikin waɗannan makarantu. Ya ce mun babban dalili shine ba a ɗaukan malamai yanzu a jihohi. Za ka iske jiha ta yi shekara 10 ba ta ɗau malami ko ɗaya ba. To don haka a cikin jihar kuma za ka samu wanda suke da NCE sun kai 100,000. Wani ya je ya yi NCE ya dawo shi ma ya zauna babu aikin yi. Kalubale ne sosai, so dole ya guji NCE. Bayan haka NCE harkan malanta ce, harkan malanta kuma an riga an lalata ta, babu wani ci gaba sosai, babu promotion. Ko da a cikin malamai da wuya kaga an mayar da wani permanent secretary, amma wanda za su shiga administration da sauransu nan da nan sai kaga sun zama permanent secretary, sun zama abubuwa da yawa.
2: Dr. Aliyu Tilde tsohon kwamishinan ilimi a jihar Bauchi. To yanzu muga Buhari Muhammad Fage da labaran wasanni.
7: Arsenal ta lashe gasar Premier karon farko cikin shekaru 22 bayan doke Crystal Palace da ta yi da ci 2-1 har gida. Jesus da Noni Madueke ne suka ci wa Arsenal ƙwallayen biyu kafin daga bisani dan wasan gaban Faransa Meteta ya farke ƙwallaye ɗaya. A nan gaba Arsenal za ta yi zagayen nuna kofin ga magoya bayanta a fadin birnin London. Amma gabanin nan shirin ta na tunkara wasan ƙarshe a gasar zakarun Turai da za ta fafata da PSG ne a gabanta. West Ham United wanda tana ɗaya daga cikin ƙungiyoyin birnin London ta faɗa a gasar Championship mai matsayi na biyu a Ingila. Bayan shekaru 14 da ta shafe tana buga gasar Premier, a yanzu ƙungiyar ta faɗa tare da Burnley da Wolverhampton. Hammers ta ci Leeds United 3 babu ko ɗaya a gida, amma duk da haka wannan nasarar bata bata damar tsallakewa ba. A gefe ɗaya kuma takwarar ta birnin London din Tottenham ta tsallake rijiya da baya a wasan ƙarshe na Premier bayan cin ɗaya mai ban haushi da ta yi a kan Everton. Dan wasan Brazil Joao Felina ne ya ci ƙwallon a minti na 43, kuma da wannan maki ukun ƙungiyar ta tsallake rijiya da baya bata faɗa Championship ba. Dan wasan gaban Liverpool da Masar Mohamed Salah ya yi ban kwana da ƙungiyar cikin hawaye. Dan wasan wanda ya ci wa Liverpool ƙwallo 257 na cikin jerin 'yan wasa uku da a tarihin ƙungiyar suka fi cin ƙwallaye. Ya samu matsalar rashin fahimta da kocinsa Ansu Fati a baya-bayan nan, abin da ya rika fusata shi kenan har ya kai da ana ajiye shi a benci. Magoya bayan Liverpool sun fashe da kuka lokacin da dan wasan yake bayani tare da abokin ƙwallonsa Andy Robertson. Kocin Manchester City Pep Guardiola ya yi ban kwana da ƙungiyar da masu goya mata baya. Kocin wanda gwarzuwar Europa Aston Villa ta doke 2-1 ya sanar da barin City a wannan watan bayan shekaru 10 da ya shafe yana jagorantar ta. Pep ya ci wasanni 416 cikin 593 da ya jagoranci Manchester City, ya kuma ci mata kofuna 3 a kaka ɗaya, wani tarihi da shi kadai ya kafa.
2: A gaida Buhari Muhammad Fage masu haro karshen shirin kenan amana da minti 30 za mu sake dawo a cikin shirin mu na hantsi. A madadin Muhammad Anur Muhammad da ya hada shirin launin

0: ana kan yi, kuma dukkanin wanda suke neman takarar shugaban kasa a wannan jam'iyya sun halatta a jihohin su a mababbun su domin gudanar da wannan zabe. Kuma zabe yana tafiya cikin lumana da kwanciyar hankali, kuma kowa yana gamsuwa da yadda abubuwan suke tafiya.
1: To shin wannan zabe na rana guda ne daga yau an gama shi kenan?
0: Eh, zabe ne wanda iya lokacin da mazaɓin suka gama ko ina suka gama daga nan zuwa gobe, to da yardar Ubangiji ba a fara samun sakamakon babin yadda abubuwan suke gudana daga jihohi.
1: Yaushe za a sanar da sakamako?
0: Muna sa rai da yardar Ubangiji zuwa gobe da yamma ko gobe da daddare ko wajibu da safen Allah yadda. Ya danganta da lokacin da jihohi suka turo dukkanin sakamakon baɓen su. Zaɓe ne wanda ake yin shi a bainar jama'a, ake tsaya ake kirga al'umma. To da haka komai zai iya faruwa, zai iya kare shi yau ba a iya gama shi gobe, da yamma an gama shi da yamma ba a iya famu sakamako jibu da safen Allah ya kai mu.
1: To wannan zaɓen na ɗan takarar shugaban ƙasa ne kuke yi a yau, koko na duka kujerun ne?
0: Ranar 21 ga wata mun gudanar da zaben ɗayan majalisar jiha, fanatoci da kuma 'yan majalisar wakilai na tarayya. Ranar 22 ga wata kuma mun gudanar da zaben gwamnoni a dukkan faɗin Najeriya. Yau kuma da muke magana da ke, muna gudanar da zaben shugaban ƙasa ne a dukkanin faɗin Najeriya.
1: To wasu na ganin wannan kamar dai zaben jikanayika ne, saboda kamar an san waɗanda za ku sanar.
0: A'a, ba an san wanda ba mu sanar ba. Zaɓe ne wanda al'umma ne ba su yanke hukuncin cewa waye ne ba su zaɓe su. Har yanzu ni da muke magana da ke ban san waye zai iya cin wannan zaɓen ba. Amma abin da yake da ƙarfin gwiwa a kashi ne duka waɗannan mutanen guda uku da suke takara, a cikinsu babu wanda bai fi Afuwa Jubola Ahmed Tinubu ba ta kowane ɓangare. Babu wani wanda a cikinsu wanda yau idan ya bamu shugaban ƙasar Najeriya ba a samu sauyi ba. Babu wani wanda a cikinsu yau idan ya bamu shugaban ƙasar Najeriya ba a samu tsaro ba. Babu wanda idan ya bamu shugaban ƙasa tattalin arziki ba bai dawo ba. Don haka wannan zaɓe ne tsakanin gaggun 'yan siyasa, kuma wanda babu faduwa a cikinsa, kowa ya ci a cikinsa, abu ɗaya ne dama abin da aka sa a gaba shine ceto Najeriya a halin da take ciki.
1: Waɗanda zaɓen bai yi madaɗi ba, wani mataki za su iya ɗauka?
0: Shi wannan zaɓe ne wanda na gaya muke, babu wanda bai faɗi, babu wanda bai yi nasara. Da wanda ya ci da wanda ya faɗi, duda ma buƙatar guda ɗaya ce, Najeriya tana neman rushewa. Mutane ba sa iya cin abinci, babu tsaro a Najeriya, mutane ba sa iya tura 'ya'yansu makaranta. Ake so a dawo da martaban Najeriya, a dawo da tsaro a Najeriya, tattalin arziki ya bunƙasa. To tunda duka buƙatar guda ɗaya ce, babu wanda bai yi nasara, babu wanda bai faɗi. Duk ƙudurin ɗaya ne, duk wanda Allah ya bayyana a matsayin wanda ya yi nasara, za a dunguma a tare-tare domin ceto Najeriya a halin da ake ciki. Domin zuwa gaba, idan ba a yi haka ba, Najeriya ma ba a iya rasa ta.
1: Faisal Kabir, ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar ADC a Najeriya. To dubban matafiya na ci gaba da bayyana damuwa kan yadda cunkoson ababen hawa akan hanyar Abuja zuwa Kaduna ya tilasta wasu su shafe sa'o'i, wasu ma har da kwana akan hanyar. Sai dai hukumar kiyaye haɗura ta Najeriya ta shawarci direbobin da ke tafiya ta hanyar Abuja zuwa Kaduna da su yi amfani da wasu hanyoyi domin kaucewa cunkoson da ke addabar babban titin a irin wannan lokaci. Ga dai rahoton Khalifa Shehudu Kaji.
2: Wasu daga cikin matafiyan da suka makale a cikin cunkoson a hanyar ta Abuja zuwa Kaduna sun shaida min cewa tun da safe suka tsinci kansu a cikin cunkoson, duk da cewa sun kaucewa hanyar zuba zuwa Jere, inda suka zaɓe ta Buhari zuwa Jere. Haka kuma sun ce cikin waɗanda suka tara a cikin cunkoson, har da waɗanda suka shafe sama da kwanaki guda zuwa biyu a cikin cunkoson, ga dai ƙarin bayanin da ɗaya daga cikinsu ya yi min.
3: Basu da ne dai gaskiya wannan sa aka samu ciko sosai, wasu ma a kasu sun kai kwana a wurin.
2: To kamar ku kwanan ku nawa?
3: A mu ba mu kwana ba, tun dai sun muka fito dai sai yanzu muka samu muka daga nan. Wasu ababen hawa ai suna nan a tsaye, wasu ko tafiya, wasu ma sun kashe ababen hawa kawai sun haƙura sun tsaya. Wasu kuma sun fito irin wanda za ka suna hawa tireloli wanda suka ɗanye nisa, wasu suna rage tafiyar a kafa da kayan sa a hannun haka.
2: To kamar ku ta ina kuka samu kuka fita, tun da ka ce hanyar a cushe take, wasu ma sun bar ababen hawansu ba sa wucewa?
3: Irin gefen nan, to ta nan ake samu an rarratsewa. Akwai irin 'yan garuruwan haka da suka fito suna ɗan da kayan aikin su haka, suna ɗan su fitar da hanyoyi da ake samu ana mammakalewa dai ana bibiya ana wucewa. Inda abin ya fi yawa da bane zuwa Jere, to ko kuma mun samu wurin yankin nan, to amma sai takalla ba kasar ba za ka iya yin hawa uku ko huɗu kafin ka fita da wannan gurin.
2: To ya yanayin jami'an kiyaye haɗura ta ƙasa, shin akwai su a wajen ko kuwa?
3: Gaskiya babu, amma dai akwai hukumar sojoji suna ta kokari, ya ka kokari don su suke ta kokarin buɗe hanyar ma.
2: Shehu Muhammad shi ne shugaban hukumar ta kiyaye haɗarurruka a Najeriya, ya kuma yi ƙarin bayani kan irin matakan da suke ɗauka kan wannan batu.
4: Duka jami'anmu mun fito da su, kuma wani abin sha'awa, wato muna ƙara gode ma sojoji, wato duk sojojin da ke kan hanyar nan su ma sun fito. sun tsaya domin wani lokaci ganin sojan ma hanya ya sa wasu sukan ji tsoron su in sun ce ka tsaya ka kauce sukan tsaya domin dole sai mun tsaye da wasu sun wuce sannan mu ce to kuma ku zo ku wuce to wannan ya ƙara taimakawa tunda akwai hanyar da za a yi ta hiwo za a iya zuwa Abuja ko Abuja a je Kaduna takaciya a bi ta Gumel a bi ta Kagarko sai muka ce to dan Allah da annabi mutane in sa son samu sauki mai kwan su zo sai awa 6 awa 5 suna tsaye su rika bi ta wancan hanya an dan samu sauki ya kasance hanyar ta dan bude
2: haka zalika shugaban hukumar ta kiyaye hadarruka ta Najeriya Shehu Muhammad ya kuma bukaci direbobi da su ci gaba da bin dokokin hanya su kuma guji tukin ganganci da satar hannu a yayin tuki tare da bin umarnin jami'an kula da hanya Khalifa Shehu Dokaji sashin Hausa na BBC a Abuja Najeriya
1: To yau ce ranar Afirka ranar da aka kirkira kungiyar tarayya Afirka ta AU a shekara ta 1963 a birnin Addis Ababa na Habasha da zumar hadin kai da kuma kare martaban nahiyar a kowace shekara irin wannan rana akan yi waiwaye da duba ina ake wajen ci gaban wannan yanki da al'adunta da kuma muradai Umai Masana Abdulmumin ta tuntubi Farfesa Tukur Abdulkadir mai sharhi kan lamarin duniya domin duba rawar da kungiyar ta taka ko akasin haka daga lokacin kafa ta zuwa yanzu ga kuma karin bayanin da ya mata
5: akai la'akari da ginshikan da suka kafa kungiya din a 1963 a wannan lokaci manyan manufofin kusan za a ce ba su wuce 2 ko 3 ba tabbatar da ci gaba da samun yancin kasashe wanda a lokacin da dama kasashe suna karkashin mulkin mallaka a Afirka sannan kuma ainihin hadin kai baya ga hadin kai kuma da ainihin samun tabbatar da yancin nahiyar Afirka ta wajen kasancewa yan ba ruwan mu wannan nahiya ta kasance ita bata cikin siyasar cacen baki a lokacin da yake yana cikin ginshikan siyasar duniya a wannan lokacin cacen baki tsakanin tsohuwar tarayyar Soviet da kuma kasar Amurka
1: ana iya cewa kamar nahiyar Afirka ta ci gajiyar wannan kungiyar kamar manufofin kafa kungiyar
5: akwai nasarori da za a ce an samu tunda akalla kafin canza sunan da ta yi rikidewa da ta yi a shekara 2002 akwai abubuwa da yawa nasarori tunda a wannan lokaci babu wata ƙasa in aka cire ƙasar da har yanzu take fuskantar mulkin mallaka ta ainihin yammacin sahara wato yan polisario a lokacin afirka ta kudu tana fuskantar bala'in mulkin wariya na launin fata haka namibia haka su angola haka su mozambique daga shekara ta 2002 kuma kafin a canza sunanta to duk waɗannan kasashe sun sami yanci musamman ƙasa irin ta Afirka ta Kudu amma fa wajen harkar haɗin kai to har ba a samu nasara ba tunda ko a kafin ta canza sunanta akwai fitintunu da yaki da ya dinga barkewa tsakanin kasashe makwabta
1: me yasa kake ganin kamar haɗin kai ya kasance kalubale a gare wannan kungiya har yanzu
5: saboda babu halacci daga yawa daga cikin shugabannin da suke mulkin nahiyar Afirka da yawan su mutane ne waɗanda suka yi ko dai ainihin amfani da ƙarfin tsiya da ƙarfin mulki suka fifita kansu a mulki yau muna maganar nan akwai shugabanni irin su Ingweso irin su Paul Biya irin su Paul Kagame irin su Yoweri Museveni daga wanda ya shekara 40 ne sai 30 da wani abu
1: To wannan yana iya kasance kamar abin da ya sa har yanzu za a ga ci gaban ba kamar yadda aka yi tsammani ba idan aka ce za a kwatanta da kasashen yamma
5: Wannan shine babban dalili kuma ci gaban kasashe masu tasowa ya kamata su yi la'akari da sauran kasashe ɗan uwansu ne misali Najeriya ta kalli kasashe irin su Brazil misali wanda tarihi da yanayi ya zamanto iri ɗaya na tarihin mulkin mallaka na mabambantan jama'a da bambancin addini da kabilanci da kabila da sauransu amma suka ci gaba suka kuma yi ma kasashen Afirka fintinkau sai idan shugabannin Afirka tun daga can inda ake ce ma kawan Afirka su Somalia su Habasha har zuwa kudancin Afirka har zuwa arewacin Afirka irin su Libya irin su Algeria da kuma yammacin Afirka da sauran kasashe na wannan nahiya gaba daya ya kasance akwai shugabanci na gari muddin shugabanci ya koma na ƙarfi ne ko da ana kiran shi na demokradiyya ne to zai wahala wannan kungiya ta farfado ko kuma ta samu karfin da ya kamata ta samu
1: Farfesa Tukur Abdulkadir mai sharhi kan lamarin duniya kenan to yanzu kuma ga Muhammad Buhari fage da labarin wasanni
2: Kocin Inter Miami ya ce raunin da dan wasan kungiyar dan kasar Argentina Lionel Messi ya ji ba wani mai tada hankali bane Dan wasan mai shekara 38 ya fita daga filin wasan da Inter Miami ta buga da Philadelphia Union
6: aminci na 78 da fara wasan rike da kafarsa ta hagu. Messi wanda ya lashe Ballon d'Or 8 a tarihi, ana sa ran zai halarci gasar cin kofin duniya da za a fara a watan gobe. Bai sanar ba dai a hukumance ko zai buga wa kasarsa ta Argentina gasar, ko da yake ita ma Argentina bata fitar da jerin sunayen yan wasan da za su fafata mata a gasar ba. Kocin Napoli Antonio Conte ya sanar da shirin sa na barin kungiyar a wannan kakar. Watanni 12 bayan jagorantar kungiyar da yayi ta kai ga lashe kofin Serie A, tsohon kocin na Chelsea da